0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Mugenzi, ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo ushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ukagitegurirwa na Julien Manirambona. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubushobozi n'ubukuru byawe bihambaye byamana natwe iminsi yose yo kubaho kwacu. Turagushimiye kwataye indi Mana ihwanye nawe mu isi no mu ijuru, ntuhabwe icyubahiro. Tugiye kumara kano kanya turi imbere yawe twiga rino jambo. Ndasenze kugira ngo uyu mwene Data agiye kurikurikirana rimubere inzira y'ubugingo, kandi rimubere umutsima wo kumutunga ubuzima bwiwe, maze muhe guhinduka no gukira. Nibyo dusenze twizeye ko ari we kubikora, mu izina rikiza rya Yesu Kristo, amen. Kuvayo ikigabane cy'indwi, Uhoraho asubira gutuma Mose kuri Farawo. Uhoraho abarira Mose ati, raba nkugize nk'Imana kuri Farawo, kandi Aroni mwene nyoko azokuvugira. Uzuvuge icyo nkubarira cyose, maze Aroni mwene nyoko abibarire Farawo kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu cyiwe. Ariko nzokomantaza umutima wa Farawo, mpeze ngwize ibimenyetso byanje n'ibitangaza byanje mu gihugu cya Egiputa. Yamara Farawo ntazobumvira, maze nzoba ngurira ukuboko kwanje kuri Egiputa, nkure y'ingabo zanje nibo bantu banje b'Abisirayeli, mbakuze muri icyo gihugu cya Egiputa ibihano bikomeye. Igihe nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa, ngakura Abisirayeli muri bo, Abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho. Nuko Mose na Aroni bagenza batyo, ukuhoraho yabageze aba ariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 igihe babarira Farawo. Aroni nawe yari amaze 83. Abanyamareba ba Farawo bigana ibya cya kimenyetso cy'inkoni. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, Farawo niyabarondera ku kimenyetso kibamenyekanisha, ubwire Aroni uti, zana iyo nkoni witwaje uyiterere hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Nuko Mose na Aroni binjira kwa Farawo bagira nk'uko Uhoraho yababariye. Aroni aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Farawo n'abantu biwe, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abanyabwenge n'abapfumu, abo ni bo banyamareba bo muri Egiputa, nabo babigira batyo babikoresheje amareba yabo. Umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo urakomantara, ntiyabumvira nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Uhoraho abarira Mose ati, umutima wa Farawo urakomeye, yanse kureka abo bantu ngo bagende. Mu gatondo uzuje iyo Farawo ari, ihazoba ajya ku ruzi, nawe uzuhagarare ku nkombe y'uruzi umurorere kandi uze witwaze ya nkoni yahinduka inzoka. Umubarire utuhoraho Imana y'Abaheburayo yakuntumyeko ngo reka abantu biwe bagende bamusabire mu bugaragwa uti kandi none gushitsa ubu nturamwumvira. Utuku niko uhoraho agize ngo iki nicyo kizokumenyesha yuko ari uhoraho. Utehe ngira nkubitishe inkoni nitwaje amazi y'uruzi ahinduke amaraso, amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihigwe n'amazi yo mu ruzi. Uhoraho abarira Mose ati bwira Aroni uti jana inkoni witwaje uramvure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa ku nzuzi zabo no ku migende yabo no ku bidengeri byabo naha amazi ateze hose ahinduke amaraso. Kandi mu gihugu cyose cya Egiputa haraba amaraso ari mu mato, kandi mu gihugu cyose cya Egiputa haraba amaraso ari mu mato canke mu mpange zabajwe mu mabuye. Nuko Mose na Aroni bagira nk'uko Uhoraho yababariye, amanika iyo nkoni akubitira amazi yo mu ruzi imbere ya Farawo n'imbere y'abantu biwe, amazi yose yo mu ruzi ahinduka amaraso, amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibashobora kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cyose cya Egiputa. N'abanyamareba bo muri Egiputa nabo babigira batyo babikoresheje amareba yabo. Umutima wa Farawo urakomantara ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Farawo arahindukira yigira iwe, nibyo ntiyabibabara. Abanyegiputa bose bimba hafi y'uruzi kugira ngo baronke amazi yo kunywa ko batashobora kunywa amazi yo mu ruzi. Uhoraho yononye uruzi hashira iminsi indwi. Ikigabane cy'umunani. Icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikere. Uhoraho abarira Mose ati jya kwa Farawo umubarire uti uku niko Uhoraho agize ngo reka abantu biwe bagende bamusabe ngo naho ni wanka kubarekura igihugu cyawe arakigomorera ibikere iyo kiva kikagera. Uruzi ruruzura ibikere biduge bije mu nzu yawe no haruguru no ku buriri bwawe no mu nzu z'abanyarugo bawe no mu z'abantu bawe no mu dutanure twawe two kotsamo imitsima no mu mato yawe yo gucumba. Ibikere bizoduga binyagare kuri wewe no ku bantu bawe no ku banyarugo bawe bose. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni uti rambura ukuboko kwawe kufise ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi no ku migende y'amazi no ku bidengeri uduze ibikere bije mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwiwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikere biraduga bizimanganya igihugu cya Egiputa. N'abanyamareba babigira batyo babikoresheje amareba yabo baduza ibikere bija mu gihugu cya Egiputa. Farawo acha ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimunyingingire Uhoraho ankize ibi bikere abikure hano mu bantu banje, nanje meze ndekure abantu biwe bagende baje gushikanira Uhoraho ibimatse. Mose yishura Farawo ati fakunsigurira gusa umbarire igihe no gusabira mwe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe kwibikere byotikizwa bikakuvako bikava no mu ngoro zawe bigasigara mu ruzi honyene. Aramwishura ati hobejo, nawe aramubwira ati bizoba ukuvuze. kugira ngo umenye yuko atahuhanye n'Uhoraho Imana yacu. Ibikere bizokuvako bive no mu ngoro zawe no ku banyarugo bawe no ku bantu bawe bisigare mu ruzi honyene. Nuko Mose na Aroni barasohoka bava imbere ya Farao. Mose atakambira Uhoraho kubw'ibyo bikere yagomororeye Farao. Uhoraho abigira nk'uko Mose abivuze. Bya bikere bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima biraherengetera. Babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farao abonye ko habaye impore yikomantaza umutima, ntiyabumvira nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Icyago cya gatatu, hatera imibu. Uhoraho abarira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite umukungugu wo hasi uhinduke imibu mu gihugu cyose cya Egiputa. Babigira batyo, Aroni amanika ukuboko kwiwe gufashe ya nkoni, akubita umukungugu wo hasi, imibu iba ku bantu no kubitungwa, umukungugu wose wo mu gihugu cyose cya Egiputa uhinduka imibu. Abanyamareba bakoresha amareba yabo ngo barekure imibu, ntibabishobora ku imibu iba ku bantu no kubitungwa. Maze abo banyamareba babarira Farao batibi tewe n'urutoke rw'Imana, ariko umutima wa Farao urakomantara, ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Icyago cya kane, hatera ibibugu. Uhoraho abarira Mose ati, uzuzinduke kwa Farao mu gaturuturu, uhagarare imbere yiwe ahazoba yikoze aja ku ruzi, umubarire utuku utuhoraho agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe, naho nutabarekura ngo azoguteza amasinzi y'ibibugu bibe kuri wewe no ku banyarugo bawe no ku bantu bawe no mu rugo rwawe. Amazu y'Abanyegiputa azokuzura amasinzi y'ibibugu bizimanganye no hasi aho bahagaze. Kuri uwo munsi wazorobanura igihugu cy'i Gosheni aho abantu biwe baba, ayo masinzi y'ibibugu ngo ntabeyo, kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati yuko ari Uhoraho kugira ngo umenye yuko ari Uhoraho ari hagati muri iki gihugu, kandi ngo azoshira itandukaniro hagati y'abantu biwe n'abawe. Ejo ni hicyo kimenyetso kizobaho. Uhoraho abarira abigira atyo, amasinzi y'ibibugu aza ari icyago mu ngoro ya Farao no mu nzu y'abanyarugo biwe, kandi igihugu cyose cya Egiputa cyononekara kubw'ayo masinzi y'ibibugu. Farao asubira kwanka kurekura abantu. Farao ahamagaza Mose na Aroni ati, nimugende mushikanire Imana yanyu ibimazi ngaha muri iki gihugu. Mose aramwishura ati, nibibereye ko twokora dutyo, kuko twoba dushikaniye Uhoraho Imana yacu ibyitwa umuziro ku Banyegiputa. Mbega ibyo Abanyegiputa bita umuziro ko bishikana babona, nibo twicisha amabuye. Dukwiye kugenda urugendo rw'iminsi itatu je mu bugaragwa tubone gushikanira Uhoraho Imana yacu nk'uko izotubarira. Farao aramwishura ati, ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu ibimaze mu bugaragwa. Mugabo muje kure cyane kandi munsabire. Mose aramwishura tehe, ndagiye ndasaba Uhoraho ejo azakure ayo masinzi y'ibibugu kuri wewe mwe n'umuryango wawe, azakure ayo masinzi y'ibibugu kuri wewe mwe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe, ariko nyaguhora ku ngoma, woye kongera kuduhenda ngo wanke kurekura abantu ngo bagende bashikanire Uhoraho ibimazi. Mose arasohoka ava imbere ya Farao atakambira Uhoraho. Uhoraho abigira nk'uko Mose yavuze, akura ayo masinzi y'ibibugu kuri Farao no ku banyarugo biwe no ku bantu biwe, ntihasigara na kimwe. Ariko Farao asubira kwikomantaza umutima, icyo gihe nacyo ntiyarekura ubwo bwoko ngo ubugende. Ikiganiro cyacu cy'ijambo ry'ubugingo uyu munsi igarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufiti kugira ngo nkwemuyera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitanda na cyagakiza kacu. Turagushimiye ku bwa rino jambo ry'ubugingo wahumetse biciye mu musabyi wawe. Maze arajyandika abari kubashikwa ko namaherezo ya kino gihe tukayabona kandi tukayasoma nuhabwe icyubahiro. Urinde uyu mwene data akurikiranye rino jambo. Umurinde umutima ukomantaye nk'uwari muri Farao. Maze igihe cyose yumva ijambo ryawe umuhe guhitamo kuri maze akugendere kandi akugira ukwiwe uzobukoze mwana. Urukundo rwawe rubane natwe kugira ngo udusange impemu ubugingo n'umubiri bitagira gasembwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen.
0: Mwejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

maze akamuhanuza akamutura ibimugoye kugira ngo Kristo ubwiwe abari watabara. Ni nacyo gituma abantu b'Imana muri iki gihe na cyane cyane ubwo turabi inzamba ya gatanu ariyo barajyambere mukwiye kuba maso cyane kubibatwara ijya nino. Ariko kandi uwovuga amajambo yo kuzirikana muri iki gisomwa cyo mu byahishuriye umutumwa Yohani igice cy'icyenda uriye murongo wa mbere gushika cumi na kabiri ntiyogarukira gusa ku kuvuga iby'inzige. Yovuga kandi kuri iyi mvugo yakoreshejwe hariya ku murongo wa gatatu gushika gatandatu bavuga ngo kubabaza abantu ku izo nzige byari biteye ubwoba cyane aho abantu barondera aho bihisha bakabura. Ayo majambo asa naho yerekeza ku byago ndwi bizosukwa kubatubaha Imana igihe cy'imbabazi n'icyahera. Abigana natwe ubu buhanuzi twarabonye yuko imbabazi zirangira mu nzamba ya kane, kandi icyo gihe n'icyahera mwitege yuko hazocahaduka ibyago ndwi. Kandi ibi byago ndwi nabyo mwemu niyatugirira neza tuzoheza tubisangire mu byigwa bikurikira. Aha rero abantu b'Imana bakwiye kumenya yuko Imana ibakunda, abanyakibi bagiye guhigura n'Uhoraho. Kandi ngo nk'uko twamaze kubisoma hariya mu byahishuri umutumwa Yohani gice cy'icyenda umurongo wa gatatu gushika gatandatu, erega nibazoronka aho bahungira, nibazoronka aho bihisha na buhoro buhoro. Umwanditsi muri cya gitabo Intambara Ihambaye ku rupapuro rw'amajana atandatu na cumi na kane mu rukurikirane rw'Icyongereza yagize ati: ubushobozi buhambaye Imana yagabiye abamarayika bera nibwo buzoba bufiswe n'abamarayika ba Satani. No muri icyo gihe Imana izobaha akanya igihe b'abamarayika bane bazorekura ya miyaga ine y'ibyagirizi bibi by'abantu, imivurungano gusubiranamwo n'intambara bibishe bizotera isi yose izoshikwako no gukomvomvoka guteye ubwoba bwinshi birengeye kure cyane ibyashitse kuri Yerusalemu. Bagenzi, abantu bagamika amazosi yabo bakanka kumvira Imana, imbabazi zayo zikiriho muri icyo gihe bazoba bari mu kaga, bazoba bariko bararibwa n'inzige zibatera marushwa atigeze kubaho. Ngo buribwe bw'izo nzige buzoba bugereranywa n'uburibwe bwa sikoropiyo. Iyi mvugo sikoropiyo nayo ni ngombwa abantu bazirikane yuko sikoropiyo ari agakoko kajyana cyane, aho kariye umuntu harabyimba kandi hakaba nk'ubushe. Ibyo wobigereranya n'ibyo dusoma mu byahishuriye umutumwa Yohana igice ni cya cumi na gatandatu murongo wa kabiri n'uw'umunani. Kandi naho nyene ubigereranye n'ibyo dusoma muri icyo gice cya cumi na gatandatu cy'ibyahishuriwe nyene umurongo w'icumi. Ibi rero birerekana yuko nubwo abana b'Imana nabo nyene bazobona amahano ariko bafise ibyizigiro byo gutabarwa, abanka kumvira Imana abari muri ya madini y'ibinyoma bobo bazoba bari mu kaga batagira igitabara. Mbega ingene biteye ubwoba! Mbega ingene abantu b'Imana bakwiye kwihisha muri Kristo bigishoboka. Mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi ku rupapuro rw'amajana abiri na mirongo itanu na gatandatu hari amajambo y'ibyizigiro cyane ku bantu bahitamo guhungira muri Kristo bicitwa uyu munsi. Kubera ko turasoma ngo abagororotsi b'Imana ntibazogira icyo baba muri icyo gihe cy'ibyago bikomeye. Imana ntizokwemera ko abanyabyaha bica abanse kwemera ikimenyetso cy'igikoko. Bagenzi, erega nubwo abanyakibi uyu munsi babona ko bafise ububasha bwose, nubwo abanyakibi babona kumenga barororanigwa muri icyo gihe kigiye kuza, bazogira imigabo n'imigambi yo kwica ubwoko bw'Imana, ariko Imana ntizovyemera, ntizokwemera ko ikibi kiganza, ahubwo icyiza kizoganza. Kandi abahisemo Kristo bazoba bazima, bazozitirigwa. Abahisemo Kristo bazonesha, kandi bazonesha ubutagisubira inyuma. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mu gitabo Inyandiko za Mbere ku rupapuro rw'amajana abiri na mirongo umunani na kane dusoma ngo mu gihe cy'ibyago kizotangurira uguseruka kwa Kristo, abagororotsi bazozigamwa n'abamarayika bo mu ijuru, ntibazogira

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: dore ci bae Salomo yashimije Zaburi 140 twicare gatoya ijana 140 ku murongo wa mbere gushaka gatano haravuga ngo uhoraho nkiza abanyakibi undinde abantu bibirara biyumvira iby'inzigo mu mitima yabo na ntaryo bandurutsa intambara basongoye indimi zabo nk'inzoka ubumara bw'imvuvyi buri mu binyigisha byabo uhoraho nkiza amaboko y'abanyakibi undinde abantu bibirara bagabiye kurariliza ibirenge byanje abibone banteze umutego n'igitsiburira bande igamanya
1: Yesu nashimwe kinteye gushima Imana nuko Imana ikomeza kuturinda mu byo ducamo byose kuri iyi si duhura n'ibazo byinshi ariko Imana ikakomeza iturinda isanga Imana nta gicubahiro ikindi nshimiye Imana nuko mfite mutoyi wanje irwa kugira mariage yarahetse nk'indwi nka zibiri byayiro mu ijoro yafa ibintu araraba arapfa burundu banterefona bambwira ko mwene wacu byabaye yapfuye bariko barira biyambagura nca ndasenga ndavuka ndasenga ati Mana wewe ukora ibibereye kuki umuntu yogira ubukwe bwera ateze indwi zibiri akacabura akacapa mu mubiri ibyo birantera numva ndadende bukiwe mbwa nguma kwizera Imana sinigeze nsinzira nagumye kuri telefone cyane numva sinongeye kubatora kandi telefone yabo nguma ndatelefona ndababura gize siyizeri niho na telefone bambwira ko ari kahema buke buke bumva ko biri kubiraza buke buke nguma numva nubundi aho nkora ntondera ku isoko gatoya nubundi nakumye numva nakoze nikwa numva

0: atukimana akajambo kanyuma kumbira tufatira ko nakatubwira ngo ikigeragezo cy'umukristo gikomeye kumwizera nukwizigira imana iyo bigukundi ukizigira imana iyo bigukundiye ntushira ibyizigiro byawe kububabare bwawe ugahanga amaso umukiza nubwo biba bigoye mbere naho wumva umenga ntabwo uri kuramubarira ngo akumve ariko umwami wacu aba ari kumwe nawe ndetse ngo ikiganza ciwe cy'ubushobozi kandi kiba kiri kumwe nawe ashoboye gutohoza mu ncamake muri ibyo byigwa byose ahimba
1: Haruya zina jima kichanya na wino vjigwa kumusi ugizi mausi. Vjigwa uweza rinaka kuva kumundwi. Ahandi kichigwa wachiga neza. Tabo chui kurupa apuro kwa majana tanda tu na mirongu tatu na kabuki chua hilo. Baraba gawo babi. Bari bagi. Mtagara mu za pasika. Hari igihe kumu.

Yesu ashimwe. Ubu naho tugeze muri ka kanya gato yakahariwe ubuzezi wa buzima ru Kristo. Abafise Bibiliya turabe mu gitabo cya Matayo igice cya gatandatu. Turahera ku murongo wa 19, umutwe w'amajambo uvuga uti ubutunzi nyakuri. Ntimukirundanirize ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo n'ibisuma byimba ngo byibe. Aha Yesu aduhanura ko tudakwiye kwishimira iby'isi gusa ngo abe ari byo dushyiramwo amafaranga yacu byonyine, ahubwo ko dukwiye no kwitwararika iby'ijuru tugashyigikira igikorwa cy'Imana

muri uru rugendo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovuga ku isi yose ngo bere ikimenyetso amahanga yose maze umuhero uzocuza Matayo 24 umurongo wa 14 mbega mugenzi uriteguye ngwino twijanire haleluya.

Ningaha turangirije iki gice kigira kabiri cy'intasho zarungitswe nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine ya Bukinanyana intara yagutse ya Bujumbura. Igice kigira gatatu cizi ntasho zabizera bo muri Buzirasazi tukazozikurikirana ubutaha mubandanye kugira ibihe.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri, reka ndagushimire cyane nshuti mukunzi. Wo ukunda ibiganiro bica ku nsamirizi yawe, Imana nyene amahoro ikomeze kubandanya kugirira neza. Reka nizere ko wagize ibihe byiza, nizere ko umunsi w'isabato urangije amahoro kandi umaze kwinjira mu bindi bihe byiza bitangurira ubundi munsi w'isabato uzaba mu gihe nk'iki nyene. Kandi ndakwibutsa ko gutangura kuwitegurira ari mu gihe nyene. Munsi w'isabato urangiye, ca twinjira munsi wa mbere wo kwitegura isabato izokurikira. None rero nizere ko nawe umaze kwinjira mu bihe byiza byo kurangiza isabato, none umaze kwinjira mu munsi wa mbere. Wabyumvise rero ni Godefroid ndayikengurukiye. Wabyumvise ko nje korera mu gata mugenzanje Ami Izeri yaremye yabanye nawe uyu mugoroba wose. N'ukuri amasaka bagiye kuruhuka, Ami twifurije kuruhuka neza no gushika amahoro. Imana yina amahoro ikomeze kubandanya ibana nawe. Ahasigaye ni Godefroid ndayikengurukiye. Wabyumvise ngiye kubandanya ndi kumwe nawe kuva iyi saha nyene gushikana iyi saha indwi, aho bagenzi banje baza kuza bakankorera mu ngata. Icyo gihe tuza guca duhana agahindukira. Unkundi rero ndakwifurize kubandanya uri kumwe nanje mu byo naguteguriye kandi ngiye gushikiriza. Nizere ko ntaza gutamba nirorera, ariko ko ibyo naguteguriye byose tuza kubisangira, nawe uza gukunda ukagumana nanje. Kuko radio gakiza ku isoko y'ukuri iriho ku bwawe, natwe turiho ku bwawe, kugira ngo tugume dusabikanya ibyo tuba twaguteguriye. Nuko rero Yesu aguhezagire kandi agubwire neza we wahisemo kubana natwe mu byo twaguteguriye, kandi tukwifurije umugisha n'amahoro biva ku Mana. Ikomeze kubana yubana nawe. Kazi rero mu kanya gatoya ngiye gushikiriza amatangazo, nyuma y'amatangazo ncenda gushikiriza urutonde rw'ibyo nza kugushikiriza namaze kugutegurira. Yesu aguhe umugisha.

ibyiringiro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza icaremeye abantu mu isi bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'ikikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ahantu twumva amakuru ateye umubabaro cyane, aha abantu b'Imana bayitera intuntu bituma yicuza icyo yabaremeye. Ni nkaho yari kwirivuganya mu mutima ati iyi proje yo kurema umuntu mbona mengo ntacyo yavuyemwo, kuko nukuntera intuntu gusa. Nico tugiye kurabira hamwe. Ahanini ntituza kuraba umwuzure nyezina, turaba icyateye umwuzure n'ikintu gishobora gutuma abantu bisanga baguye mu cyari cyatumye umwuzure wa mbere ubaho. Mugenzi uri kuranyumviriza, aya majambo dusomye mu itanguriro igigabane cya gatandatu uhereye ukarongo ka mbere ugashikana ku karongo k'umunani, na majambo yerekana ukubabazwa n'icyaha Imana ifitiye abantu bariko baracumura no kuyitera umugongo. Ariko kandi ibyo nubwo byabaye kera, tugiye kuraba yuko ifoto y'abantu bubu isa neza na neza n'abantu nyezi nababaye mu gihe cya Nowa muri iki gihe cy'umwuzure. Ikibazo kikagira kiti mbega ibyabaye mu gihe cya Nowa ikisi icyo gihe cyo kugira ngo abantu basubire kubibona mu gihe batoba amagambo. None mugenzi unkurikirana, banza nawe wibaze icyo kibazo, hanyuma mwemu yera umusabe agutahuzira ijambo. Imana imaze kurema Adamu na Eva maze bagacumura, hakiyongera ku icyaha cya Kayini cyo kwica mwene wabo Abeli, isi yaguye mu muvumo w'uburyo bubiri. Umuvumo wa mbere nuko Adamu yaretse kwizera Imana maze akizera inzoka, andi majambo yumviye Satani maze yanga kumvira Imana yamuremye aba yitandukanije n'umuremyi wiwe. Mbega ibyo bintu ingene bibabaje cyane. Wewe uri kuranyumviriza, urashobora kwiyumvira yuko Adamu na Eva aribo babaye abamenja, ariko nawe niwihe ifoto y'ukuntu bayeho uyu munsi iyaba ari wewe, mbega weho wari gukira? Ariko tuza kurangiza tubonye ko hari ayandi mahigwe Imana ishobora kuguha nanjikama uyu munsi. Mugenzi, imugihe cya Nowa nubwo hari byerekana ko uwo muvumo wari ukiri ku isi, isi yari icimbuka ikirangwa n'ubwiza Imana yari yarayiremanye. Hari hakiri ibiti byiza bikomeye cyane kandi binini by'inganza marumbu. Hari hakiriho amashugwe meza atamirana. Hari byamwa byinshi kandi binini. Hari zahabu, hari feza n'ayandi mabuye y'agaciro kanini kandi byose byari byinshi. Uyu munsi turi mu gihe cyaho umuntu ashobora kurima ariko ntibimubuze kurimarima. Uyu munsi turi mu gihe cyaho umuntu ashobora kuza kugura ibyamwa ugasanga akavoka k'amajana atanu kangana n'ibiye rijya abana bakina, ukiyumvira umusoso w'ivoka ahuri n'ikibutaho kiri bikagutangaza. Ariko mu gihe cya Nowa ibintu byari bikimeze neza, ushobora kuronka ivoka y'ibiro bitatu ukayirya, kandi nabo nyene bari bashobora gufungura ibintu bikwiye yarayijya akayimara. Ariko kandi ibyo byatuma bagira amagara meza n'igikuriro cyiza. Uyu munsi hariho ikibazo cyo kugira imirire mibi bigatuma abana bagwaragurika, ndetse bigatuma no gukura bigira ingaruka mbi. Umuntu ugasanga asigaye apima imetero imwe canke ntashobore no gupima imetero bivuye ku gufungura nabi. Wanashima ubu hariho nibyo turiko turarondeza twosubiriza bya byamwe bitakiboneka, ibyo tuca dukoresha byinjabuka amazi birimo ubuhinga ico bita OGM canke organ genetically modifié, aho usanga mugabo akanovera ka byo kimyimerere karamaze kugenda. Uyu munsi umuntu arose zahabu agenda arabunda bunda kuko abatinya yuko abantu boyimusahura kanatsinda. Erega n'ikintu kitabonwa na bose, nakabona umwe kandi uwo muntu yamaze kwironka abazi yuko umutekano wiwe ushobora guhungabana kubera ko abayirondera ari benshi. Ifeza n'ayandi mabuye y'agaciro byari byinshi cyane muri icyo gihe.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga?

0: mugenzini kini
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go namayobera pe
2: yo mbega warumvise byashikiye wa mukobwa wa mari
0: mbega waruzi ukuntu matayo na maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mugihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.